0: Bana bi Afrika ngwa gwa da funde kelo kambage kulongo iwa Caleb bara la mingi o Caleb.
1: Merci bara la si.
0: Singi la mingi la ngonzoni.
1: Igwa la ngonzoni ngwa.
0: Ngonzoni ta se wazingwa bara terre ani la ba.
1: Ni ya.
0: Na ti so ye tambo ka faso gikiri kiriso.
1: Merci.
0: Imala.
1: Mi gombi to kala la pa do la tenda cristiana di mango itina ja ma ti no di era la sa si ti ti ti va mina ni sana ta la fa singa na pogo ti na ku bu ja we
0: njoni bi ma we se su ala kwa mani ala kwa mani to to kale ba unda la la pa si sa la gwamba ge kulungu ka peso njoni ma we ala bi te na le pa la kwa mani wo
1: na bagi ti ari to la
0: ko voilà ok ala kwa mana we fo la yo ka si de pa la ko ka pe ngbatinye. Ok, John, toka le katecha to sungwa tiye la su Caleb.
1: Iko isanga ki kwa di ya adela, kita wadi wana ya adela.
0: A pouzon soye na pousu ka penre, a tomate, a nye la eda.
1: Kano mi sa la, a gudu, a ngago, a ikinya, a ikonga, a gudu, a chimali.
0: Ok, John, ni boite la su biko, konya ya puna la ho.
1: Merci.
0: Singi la mingi nala. Petit centre chrétien musulman, Mariti Bianila. Ngongana Sitosu, Ngongoku, Tinda Prepese Baluchonan de Nose. Rabbi Africa Matigo Kete ton son après Iloujian d'Awaikona Kodrocha Kete accompagnant. Compagnon Tida Fond de Kelo Kanatin de Rokwasing à parole d'enfant.

0: vind ik hier ook, hè? Ik ben jouw dunia.
1: Ndo kwa singa chie isu isa atenchanzi nizine kusala. Laso ibile chie na nducha la susi ya kisukula kabongo, iki wakala na yanga chambina kete angu, na yacha vaka, na ndo ndende ambina kina basi na mpoko chala, na so, na savon, si ala kitambora na yacha ndo chitene ala kia bongo chusukula ngoni. Mingi ni awali, meako linga akina popo ni kagbani, na mpoko chala so, ala ikibukara bongo, ala ikibarana lechila, chilondo na ndapre chisina lakui, so simbeni seduchi. Wala, amenya zuna ya kidanga so reconnaissance wala tikiri singila nala na ligi ninga akidanga pepe. Akoli wala wali susi ya kisukula bongo na yacha vakaso ala ki on. Mbeni nandapre chisi na laku iti kukara bongo, chisukula ni. Tongana mobala sukula tiki ya unzi ya wese ala kbarana leti la weso. Zuni angbati tambura anko gina dawati kuchitene lo warambeni lo sukula anko. Tongana si, lo unzi kwe tongasa we, chimbeni so na peko chia pononso kwe yongo akbati aso na akbati chinguna yani bachi ndo chibongo so asimbi ya sukula pepe na chimbeni sewa maboko so alondo aga sukula ni asanzo ni be akirina ni kwe pendra weso mabana ndani yawe tenchi mungo koforo ni wa anginza ni so ambeni akikira nko akipika patarasi atene mugi na motonso no kete bongo so tonga so andaka fade asewa ni so veni li mungachi sukula na pe me wali wala koli so ke sukula bongo na leti ndo so agamu maboko na yachi daga fu pendere asalte bongo kwe agresa ambeni ni ya unzi koto so so la ki plie ni ala ki prepase nga ni ya kezani pendere ton suko jona we si ala ki on andaka eke netie kala pepe na achi vaka ibagi ala so tonga nagie senge kusala chala so amunga nengo na ni pepe andaka ki yenga ngu mingi si ala ki sara tenichimbe ni sewa tenichimbe ni wabe Afrika chumu maboko na lusulu eke nambeni ngu ipepe chusukula bongo si ya dugbani bani ya weelo ga lumu maboko lusukula luza kwe nala nila na langochila so eko imandani tonga so we chipe ko tonga na iba beni wabe Afrika koli wala wali nukitambua na achivaka na basi na so na maboko chi unda bongo chi sukula ngoni alingi mbumbu selo pepe alingi tonga lo sukula nga bongo ni tonga na kegbanya weso ifuta lo na legeni angungo chi abongo ni so alingi nani nangati tene imunengo na kusala ni tencha kitikita kusala so kweso nila sasa sikodoro akimai izo koko nanduchi dunia so akinanduchi lo akingana nengo chilo na yache kwesu ikisara nila unzi la sawe iwa atere na lango chipiko tene chimbeni ndoro kwa singa na yati akanzene nzene kusala.
0: Radio Ndikiluka, votre météo.

0: Ni la ma fadin ton so ten na sangune yanga chi wa fangombe chi jean pierre rousseau a onze ton so wa kiti tene ay ko fadi fanana na yanga chi mon france iso ton na namba iso si a gote tene ba gigi na lango ba sambala tin de chi vocation ikir na yanga chi kodro e gona ko jani ton so so na ngusa kya kongongo ko bale yo tana noni ota ki ngo iso si lani lingo bia chi lo so yo tene reine elisabeth chi angleterre la le gote tene le ton na chi lingo bia lo na lango chi la so na ngusa tene nalani kisia kusa chulo lani guda mingi na tenchi mungundo konga na tenchi anga chi ndaga sulu guda tene luzanga mingi na mbagi chongle tera sulu guda wakalani kwa nalango waluse na nduni usho chinze chimbangu na ngu saki ako mbangu menena nduni utasu wakwala ako lango chilasu na ngu saki ako mwamimiombi bali use na nduni use akiengo iso si kodo chi Brazil awara dipandasi chi lo lena lena Royaume-Uni chi Portugal nga Brazil chi a Algarve nga lango chi laso lango basa mala chi de chi mvuka so yeke da so na angusa kuse balusa na ndoni osho na lechi lando chi Tour Eiffel ala so akieti kodo chi France la lago da chi tene ala mula ni tanga chi ingia chi a ingia chi ndaga so si ya bumbi agba chi ingia chi ndaga mingi na kodo chi na bota chi Paris mi chi tene lena lena Argentina na poko chi sociala sobinani wala pikango andimbuni kwa kudatena la luti ngu akombagi na mbagi sina aiti ati robita kudatena gaweso bala kudatena ala waratela ngu ta si andaka asantini na mbatu logi nani usi ala wu ala wara iso atene palata ati lolo susi ya kudatena teba alina yati kojo ambaye kisorongo kodoti franzi tongaso yi kwa sasa ambaye na langoti laso iwarana kodwane tonso oko oko imuni rokoto si ifonala we titene zoko koko akindugumbe titene chi ambaye wala iso ake tambora lao koko na tere chilimbi titene inga ningbonga mbasambala pezeni baloku na ndoni ota ekizana lande tonga sondro kwa singa lango kwa mzoko wako na yangati kozoro ipi iza ni batani tonso ilize migil banga kuta kile kiraye ekikira nko eki nangonga miombe ikitondani tonso tenti akusala so ake use kapani na ndota fonde kiluka so ake ndapreti asarawisi so aluti gyawe so ake ndapreti asangoni la ipi asangoni la kwe angwa titene agwina ligo ti marxeste mbiti singa na mbunga gumba ya ala limbi titene ala warapi kama patanatini dapre me mbunga mbenika penze mbalota ndoni ota aki akwa singa na lego chichi silen bertie mazonda siya kitamura ande bo itena lala mandro kwa singa ni ipi utere kitawe ikiriga tenchi menika pati kusala
1: itimbi aki Giovanni bilangu na vakati belle vue bien iso akbuka bet mi mingi nila misina gati chikunda titene apika bien iso na mbi mila mbiki ini tene patu isigina walichawo chalala siginambi chalala siginambi ni manando kwewe mbilambigi walichazo wawalichazo siyagimbi wachazo siyagimbi le cartel estatu visé.

wa Be Africa, tongombela so akindali chala. Sarangoli soroti kubu na ngangu, abazukwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubu na ngangu, alimiti sinazokwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chivara mungo maboko senge senge, konjonyu kwesi lango ota alimbi, chikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anzea on wala sarangu, mungo maboko sesenge angwala kwen dali chala. Ando kusala chie akisara kwa lako la kwen na binala na danga communautaire na ndosu akidwa mulingida. Na yati gba vaka use na vaka yapele osyo na lege ti bakongo lena lena dalimbeti Nigeria ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasama na ndambo tisi na munga osyo na ndambo ti peko ti bekombite ngana laposo ti tondani na munga mbasama na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingi ti pika singa nando ti zoroko 40-49 ti wara amungo wango. Nando kusala tongolo, mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubu na ala na ngangu ake senge nga afa peko ti li ti zo pepe. Yeke ge, ti mu maboko na ala.

0: Asigina da Chikanga, Sanguchi wa Gosinga Chi, Prince Gustave Feida Mai.
1: Je, na dati kanga tibo sangwa, aike akusara ndenge na ndenge si ala so eke na kanga ala eke sara. Ungota la balo shoso si ala manda akusara na yati pialoti CVR, ala tonda tisara akbakuru ndende, tongana tiso si ala manda na yati akusara tongana menuzeri, boulangeri, kusara ti akete yaka, ngana abatangwa yama. Awa manda ngwa yeso, akangi tereta ala ndende na yati akusara ti maboko so si ala wani ala yeda ti mandani, si ala eke sara akbakuru ndende so si afana alani, na tapande tala so eke sara kusara ti menuzeri, so si ala eke sara afote, a armoa, a keketi gozo, gana nzene nzene agbakuru, gana ala soa soro ti manda kusara ti boulangeri, ala eke sara agato, gana amapa so si ala eke te, gana ti so si ala eke kani, kapiten Arsène Juvence Mavode, so leke chef service so abandonando ti mandango iti maboko gana ta iti ndara, lo faton anansi ala eke sara kusara ni.
2: Ungo tala eke mingi, eke kangi yata kusara ni na ala ngondende, tonga lango tila sora sina ege, itati so ake fakusara nando ti menuiserie nga na boulangerie la asigi la so ala ti maraîchage asigi ape fade nzapa ala yeke ke kiri ke ala ti maraîchage asigi e yeke sara ni tongaso ti tene amulege si aita ti ene asigi ala manda kusara ni na ya ti siri
1: ata so si ala so ayeke na kanga ayeke manda akusara ti maboko ti gbion na sarango ye ti ala ala so si ayeke bando na ndö ti ala ala yeke tengbi terain na akpale ayeke tënë so pepin sir na ngboa régisseur ti da ti kanga so afani
3: ala ga même si ti tene amû na yara dapa ala ga e fa na ala adifficulté so yeke na nigi ala ba ye so si e kaka mû na ye ti ne bando na ndö ti azo so alingbi ti ne bando na ndö ti ala kue abani fa wungo ti ala ge ndo so e ye besoin concours ti ala so aka ita ti ye lao ala bando so ge so ayeke tongana na hôpital la
1: e fa na ala so maison d'arrêt ti gbata ti bosangwa ayeke yamba ala so ayeke na kanga na ya ti asous-préfecture tongana makunda nga na buka asara si hungo ti ala na ya ti da ti kanga ni ayeke mingi bosangwa prince gustave feida mai radio ndeke luka
0: sango ti kodro bande mbombre na Congo Brazzaville gbata ni si wara ngongo ti dada aganga ngu na ya ni
4: tâ tënë asara ayenga oko so si na be gbata ni kâ wara ngongo ti dada ni aganga ngu na ya ti ando ti kango ni na bi nga na kuta la akutukutu ayeke luchi na peko ti tere ti tene ala ku andakë ayeke mbeni kpale so ayeke ndali ti so si kura so si ayeke ndo ti kango ngu ti dada ni da lo nga kue lo yeke na kpale ti warango ni tënë ti so angiri ni ama na nduzu na ndo so si ayeke mû ni na kodro bande kâ yeke ga ni na ya ti kodro ni ngo ti awango ayeke ndenga ti na tondo saint stéphane engombe na tun ibarala
5: ibarala astrid bonor kue lenge ibara so kue amada fa lolo ndeke luka
4: angia ti hungo tere ti awama na ngombe ti so ayeke ti ndembo ti nzangi si ayeke hôtel ombela palace aleke ani akondani bir na bage ti liton so ayeke na lege ti damara
5: ala tene awa astrid na ya ti lango omene ala so si mbrimbri amaseka so ti ando ye ndembo ti nzangi mingi ala kue kapa na ya ti kando ti pikango ndembo ti nzangi so ayeke ti tene amû lege na ala si ala yo na nduzu akodro ti pikango ndembo ti ala ti nzangi ni tenesto kue punika akue kapa na ya ti mandako ti tongo ndani imalu
6: na lê ti lo ndo ti ndembo ti nzangi ti ombela palace azo aga mingi ti ba hunzingo ti ngia ti awanguru so amaseka so ayeke fa ye so si biani afani na ala ayeke amandako ti bingo nzangi ota nga na mbeni ndende nga ambeni ye so si ala sara ni ayeke ndembo so si atingbi ala na ala so si ayeke fa ye na ala amaseka ni asoabe nda nguba lako na omene ti ala so ayeke fa ye na ala ngbagina ni omene safira ogere nga e kumo aga ti tene avaa mû lenge ti lo so ala kue ayeke na ya ti kando so
7: ayeke na ngia mingi na be ti tembi ba mingi so laso ala sara mandako ti basket déjà ayeke ye so ala wani ala ye mbi ye ti tene amingi ti mbi aga kota tongana ala so e yeki ma ye ti ala ando abei na arome sato
6: lo si asoro lo ngangu wanguru ni tere renel ganai be ti lo anzere mingi
8: depuis lundi la e na lê te wando jusqu'à lazo travaillé pendant 6 jours e peut lo na lê tu tera ala encadré ye techniquement tactiquement ala fa ye aye na e avancé mbi peut tene ba mbi satisfait na peko ti kondro mbi doit di bosse encore dur tombi ti ani na ti club mi mbi yeke bosse tembi gua devant tembi gua kue ayo na basket
6: adu ti wafango ye na ala josué agas lo hunda biani ti tene asara kusala na peko ti kando so si ahunzi
9: so si tongana amû lenge so ala continue formation so na ndo so ala yeke guda ala ti ala so ayeke na ya ti abongbi ti pikango ndembo ti nzangi na bongi ala so ayeke na ya ti école ti basket si ti ala continue formation so ande na ota kapa so mbi pensé ke yeke wara gbia ti kusala pepe
6: adu lo so lo za tënë ti kando so na sese gbia gbia so si ayeke ba tënë ti akota akusala arthur bertrand piri lo fa biani ayeke lege ti tene amû maboko na amaseka
10: titi ngobo ti kua na ya tene mû ake tâ mû lenge mo nga tembo ti leke da mo commencé na fondation ni tâ mû lenge so laso so na ya ti ngu se ngu ota ngu osio e lingbi ti e kiri ye so tongo na kodro ti gi sara kua maboko na maboko ti tene ndembo ti nzangi amai ayeamai

0: mingina Céline Dion dalchi pendra mazoko sando da fonde keluka nonga limbe hoye fadiso ekiwara Emmanuel Sambolifis dalchi kwasinga chimbae soloko chisete na ndocha maraso ekinambage chi uama.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazu kweso iki na tereti fonono chala chima kwa singa mba itibe Afrika iki na yati fini yengala si mama tene ti yenga sokwe kodro komanda ti uam amara kweso si aike na yani kojo na tongo ndati use bira ti dunia mubimba aike mama tene so inale yeke bani na yati yenga sokwe tunga na yelani si amara ti kodro komanda ti uam akoka palani na yati biraso aike ayesu inale yeke ba na ti yenga sokwe.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutara zavi mbembeli soye kiginda chai na sinda giti bongi aike geti muna mbi maboko. Kutara ibarala.
8: Ibarala mi yemele sambolifis mbi bara wa mangoe.
7: Yeke sara teneche kodro komandati uam. Ngana Kongo kapacha zoswe kina yani na ati usebira ti dunia mubimba. Miala lingbi ti ifa na ala swe kima dafonono ndikiluka kontro komandati uam aikinandua.
8: Mbi muna la singila. Tonaswa la londo ti undango nani uam ake prefecture ti uam bi titene ake oko ti mbeni a prefecture ti kodro ti. E tongana mbi tene tene nando ti uam ake uam ti lasu pepe. Ake uam ti giri ringbanga tiso nangusa ki use nandoni baluse na oko prefecture ti uam so yani akambi use na mungo yanga so siya wabada alizo amu akambi yani use mbeni aga prefecture ti uam fafa e don kwa singa tiye abangbe na uam me aba fini kambi ngo yani so pepe ligofaliti tene mbitene atene ba uam ake oko ti mbeni prefecture ti kodro tiye so girika akono mingi lo gafade na poko ti a prefecture tongana otkoto to ambeti na akono mingi ake leti seseni tongana otkoto tongana bamingi bangora mbomu ka na avakaga ake a prefecture ti kodro tiye so leti eso akono mingi banga ti superficie ni mbati leti sese so ala kenani e uam tonga so ala inganani na mbege ti to mokewara ambe na prefecture tonga prefecture ti nana gribizi mokewara nga kemo e na mbege ti do ti oko prefecture so mokewara prefecture ti uam pende e na mbege ti banga mokewara kotro ti chad nga na prefecture ti bamingi bangora e na mbege ti bongo mokewara prefecture ti ombilampoko ba ake a prefecture so anguru prefecture ti uam sola
7: me zavie mbimbili kodro komanda so abumbi bacha mara me ala lundu nandwa amara so abumbi kagbani so ala lundu nandwa mbrimbri
8: singila tongana mombu buku ti Pierre Calque so lanika lokengbena administrateur so bia dako aunda lanina lotitina lusumbe ti nando ti kodro tiye so titre ti livre ni atene histoire de la république centrafricaine des origines préhistoriques à nos jours et ton na momu buku so modiko moke bando so Pierre Calque gote na mo atene ba amara so moke wara na ta préfecture ton na uam so yeke tenteni la so nga na mbege ti na na mambere ti go na mbege ti uam pende mingi amara so a population so mbi tene ala londo na mbege ti benue Benue yake na mbigi ti Nigeria ka mbisi ala pusu mbi asi na mbigi ti Adamawa so yake na mbigi ti to ti Cameroon e la kwe ndali tia biraso ayingi andonika biani ala gande ti si na kodro ti so a gande Republique Centrafricaine ni la na mbigi ti Bangado ambiti bangado ak nord-ouest ti kotrotie maka wara gbati amara so mingini ak agbaya ambum na asuma so kwagi amara so alundu na mbegeti benue mbegeti nigeria ka yasi na mbegeti adamawa si ala singa na mbegeti ekotrotie
7: singila mingi Xavier Mbembeli kozo kapati kwa singa mbaiti ba Afrika ti ngaswake lutige inaleke tinga ndegi kekereke ti ba a marandende susi aike na yati kodro komanda ti wam

0: Ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali beni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kondrose seti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angua akodoso alimbi tiwa kobela so leyoko tongana kodosi ti be Afrika ataso ale tiwa kobela ti Ebola na ti kodori pepe
0: ti bata wabe Afrika na terati sioni kobela so ndokwa bena gaswa bateneti seni a una na zokwe ti bata leti longanganga
1: ti bata terati mo ti bata asiwa ti mo alimbi mo ba direta ngoboso sukula maboko ti mo na njoni mbunga na savon fani gbani na ti lango okoko
0: mba yongo na beni zo so sa kobela ti chofengo terre lode wala simene asigi na terre ti lo
1: nduya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kwiloro iyo na danganga soki ndungu na terre ti mo tongana mo ba so mo wa kobela ti chofengo terre
0: tongana mo ba meni zo so sia sa kobela ti chofengo terre wala meni asigi na terre ti lo go iyo na meni danganga so e ki ndungu na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aeke sa akusala lana bi senge
1: ikwe izileti inganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aeke tongo melati ndo kwa gbenangu ya savate enti seninga na wabe Afrika ngana zo so mamoko na lo
2: Radio Ndikilika aeke ya wakusinga bali osio na ndoni na yata kita kodro tibi Afrika
3: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
4: Jean-Pierre Garasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
6: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
8: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
10: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
11: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
12: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
13: Lola, Eme Fretanese, Radio Ndekeluka.
14: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
15: Bombari, Pridon, Fuguet, Fidangamo, Radio Ndekeluka.
16: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
17: Bayanga, Dedeketendi, Radio Ndekeluka.
18: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.

0: ala kenzuri gango na tiku wa singa laso na be Afrika atelanguti biko ako suwe keda. Bonga omena lingbe awaye kizalige na Bolivis masamba itigo na ifadi fadisu na tika pati kwa singani na zingo yangata sango. Bolivis Ibarala.
1: Ibarala idosa ya Ibarala zukwe halicha sangoni. Ake bumbi po osusu sindwone ke MLPC si akasa sango kusira chiko jebele bia Felix Mulua. Na peko tusi losara lango mbango oko na ndoti mbata chilo chibia. Ale kima mukonzi chibumbi po osu chi MLPC gina yati sango chesu. Na yati vaka chibumbi tabaso ya kina bayanga na yati sangamba irela. Ake mingi chazu si ya leke dimate ya chate nisu si wango zonchi mkuchi ango na bagi nita ya kembene susi ya kingangu mingi. Ala wunda na kutazo chiko dochi tene ya bile na ndoti akbali. So ambina sanguni ya kiazu chikanga ungotela sara balo siu tongasu na ti bata ti bosangwa akina inga suwa onsi ala mandanzi na izene akusala ti maboko na sangu ti awangu kojo lango ti playoff ti league ti ndemo ti gere ti lawaka akina susi ya ziyangani teni nandoni na ta sangu ti awangu
0: na lita sangoni ya kikama poroso ti MLPC siya satene na ndoti lango mbangu wako ti guvoroma ti molu wa 3.
1: Na yati mbechi tondo ti bumbi porososo ala kasa sango kusela ti kujo gbele bia Martin Zigile mukonzi ti bumbi poroso ti MLPC ya kisatene na ndoni na singa ti destin de bonheur ulikan.
2: Au abe Afrika wala kita kodro ti ndangoro ushu ti koro ti sokwe wala bangi ala upono yere ake mingi. Warango kobe ti tengoni ake tene warango mbuti wati dadate na zara ti kukutala ake tene titene moka yena gara wala susu wala titene u na yati boutique tene zoavo ake tene ginza ikiapa e ndani lasi buliti na ndoni tene gouvernement Felix Mulua so president Touadéra Lonveni asara laso mwoko lusara tene na lotene gouvernement niso ake sara kwa na lege napa azuna asara kwa gina lege ti goye goye e yeso ni ku titene ala sara ngalti ya wabe Afrika ala sara napa e na lati investiture tu lolo galo sara tene lote non ti fa de soso yeso ake gana pekoti election ti niso ake encore yeti kozop mawani giso ala kirna kozo gbele bia Mulua e na majorite ti administratiru gimeme marati kwa sana sara kozo ni la ala ke sara e ya wabe Afrika ake baba tena susu na yati ngu ala ke toto mezo ake baba ngu tili tela pepa sara kena yati ngu e inga yeso ike sara pe wale ke sara ki yanda wale ke voro kinza pa si zipasi na leti ya wabe Afrika inga po
1: nando chitene so ala kima pit kango patara ti Martin Zigile ngana destin de bonheur ulikon gina yati akuta sango chichi la kuiso
0: ilendo yamba igona basko to ungotela sara balako andobino use soa kama kozi bata na tia kumini soa kena begi nika sando tena warapasate na sorala na tia kapati sorongo susi asara lasu nje oshu na pikonewe
1: matanga ni tambula na tia bata timobai si asara lango tambula tenti lango ota Ibrahim Bianga teni nandone ketongne
3: aike fade nagbetile ti wainda ti administration ti territoire ngana akomanda si abagigi sorongo tamo kozi bata balako na use ngana azo ti peko tia la bale ota na omene alen kete gbanza so asorolo mokonzi gbata ti kembe lofa apialo ti lo
4: ikigiri ti tene isara assemblée générale isoro budget ti na apialo ndendende ti sarango ni tondani kojo na marché ti ipo igilege ti tene leke ga rute a ruso ake na ya ti kembe kwa futi igba ti lekere lo ti za wada eki za apialo ti maison de jeunes aussi ti tene isara eki za apialo ti mairie so ake na sese ti kembe pepe
3: Jefferson mbali kete mbeni zo ti mbelima lo unda na afini akota zo ti komin ti lo ti dabe tiala na akwale ti azo ti mbelima
4: ti e yeke azo ti fango yaka me vongo ye ti yaka ti e ni ayeke na nzoni ngiri ape e yeke na problème ti lege e yeke na ayoro na yâ ti hôpital ti ape e yeke na problème ti école e yeke na problème ti angu e hunda mingi na mokonzi gbada so asoro lo laso na azo ti gbe ti lo adiscute na gouvernement ti tene lo zi le ti lo na ndö ti e
3: ti kiri na tënë na ndö ti tënë ni benu apasi bela fini mokonzi ti gbata ti mbelima lo fa so lo yeke bongbi ande nginda si alingbi ti mu maboko na londongo ti gbata ti lo
5: sana ga sara e na ayipasion de service awe lo yeke ti sar amembre ti délégation ti mbi ti tene ya si gi na mamangenza ti commune ti mbelima e tiri ti tene ye wara même 50 million mbelima akono ti tene ambeni ando so tënë ti hôpital ayeke da ape e yeke bani mbeni ando so marché ayeke da ti ayeke nzoni ape e gelege ti lekere ni
3: agbata ti mobai nga na lo ti siriki ako fade kapa na yâ ti sorongo amokonzi gbata so pepe ndali ti so conseil constitutionnel amiro lani arésultat ti sorongo azo na yâ ti acommune so mobai Ibrahim Bianga dafonono nde ke luka
0: Ilundo na mbege ti basko to izu na mbege ti vakati bomi taba swake na kete kodro ti bayanga na mbege ka wa be Afrika swake de mamigi tenti wa rangonzo ngu tiongo.
1: Ale ke de mante ka tiara tenti ya kwa le ti seni na piko ti asyon ngu su si ala kenyo tonga so. Ala wunda na wa be Afrika ti tene a akutazo ti kodro ti tene a bile na ndo ti kwa le so sango ti wa go singa ti e prosper se ki kwa li.
6: On la songu ou ceci, azoti vakati bomitaba, akenyogingu so se akenateretingu ti sanga, ngana adungu so akenyata vaka. Adomo yonso kwe si alekre abubawe. Estela bokona, ngana fata pumo akelangu nati vakaso.
7: Ikina kpale chungu apresanso, azonyan ki toke bali la, ambina ki tona ye, asaga yinjuna, bi undana akuta si kodro, si tena kati chige, ala warambeni, plasi domo yon alekina ye.
8: Ike wagimeni ngu so na yangati fembogi, ege ninjonge, nila ike toge. Gini ikinyo chitonga nguni kwe bali amenya mungu ni awesu ikitonga gininga kitonga su
6: teneti kwaleti adomonyo na bagiti vakati bomitaba abatangati avakati bayanga kwe Teofile Tobi Koyaka ake chef d'antenne anea na ti kota kodro ti sangamba yere
9: gisarango iti lasu maba pompe ni kwa abuba eke dodo na ndoti pedal me lasu abuba we kiri gitotoa a itaso ala kumuma bako na i na legeti aungweni so ti leke na nguni linisef na buwara kaka yenga datula water for good kwe lode lo wara angoti a container ti a pièce pepe eke kugiti tena alonu na kodro wande se aga menambagi ti tane wara oko use na mbeni ndo si vovongo na nginza ti ikwenga igweleke oko
6: kojo si awa kodro akuti tena leke lato monyoso ala mbala kwa tinyo angu ngati sara kusana na angu so si aikenzoni pepe kandaka alimbiti gana kwali ti seni Barnabé Sambo loko chef de centre ti santé ti église évangéliste baptiste EB adi
10: zaka wara kubila ti sasa mingi na legi ti nyongo angu so akenjona pe kolera ake gana legi ti nyongo ashoni ngula donc même attaque baleso ake soaso ipilingiti toni ivizana wa akporo tongana dea we imumbeni mapia so ake pende salta na terena pe ipasi na nguni zana ti bidon ikanga yangani si azo alingiti yo
6: awa kodro amunda na kundu ti domo yoso si angba ti sara ko sara nzoni ti waranginda ti lek na domo yoso si abuba bayanga prosper seke kwali da fonono ndeke luka
0: ikirna batati bongi tente akapa otaso abateneti kando ti technology ti batati bongi ando jamlingi sa unzi na ngoti la poso
1: ake bumbi susi ki na beleti le tapepe first bay africa si aleke akapati mandango isu sanguti oloyasan
11: umochala baluta so alundo na yachi adamana ngombe chindinde ci kodo ci bay africa si akokapa na yachi mandango isu teneti lango omana ala manda yi na ndo teneti numérique robotique intelligence artificielle ngana leke wasi tongana zoa ke na yachi pale ala limbi chumu mamboko na lo lo solo ke wakode kwani afasunda ci mandango isu akichi tene amu mboko na amasika ti inga anzenezene akode kwa chi kekereke Virgil Longabo lo solo ke o commissaire chi koni
12: ibumbi ala nati ketengo isu ifanala bati mingi titene ala veni ala ba komonso si ala pe dizi a isu kwa ifanala titene ala huzuto na problem ti kodro ti
11: ngana mbage Shalom Ngwabingi lo solo koka pana yachi mandango isu afayini esi lo mandani na ngwechi mandango isu
13: na yachi konso di manda bacha ye di manda leadership di manda sa ngokwa na mbachimbi timanda comment construire deni robot
11: ifanala so na pekochi mandango yiso ungotala ke ukutonga so ti kodo ti be Africa si akegu ande na kodro wande ti gochi kokapa na yachi mandango yi na ndotene ti robotique so ake duchi ande na sese ti Corée du Nord
0: meni centre so yira tene se FP Isika si alekrena na preso na bata ti bongi zingwenga datlo yamba nazo kwe
1: matangani Idriss ya kechi tene asipila angu bala koso si ndokwani asara sangoti Emmanuel Sambolifis
14: awa mandango ye angbeni awa mandango ye ngana si wacha awa mandango ye ni si abandu na cha atelier ndende ti centre ni ngala ba ambena kusala so si awa mandango ye so ayike sara ni si face Gauthier Dominique Makianda Kama ngbeni awa mandango ye na hôtellerie
15: sara 9 mois et après 9 mois ni agboto yani kete gasi 1 an na 2019 et mi wara kwaso mi sara ti hôtellerie mi komanse ni na salle de fête Lori et après ça ya gwena hôtel de saison et l'aide aussi et grâce na Esika misara protocole mitola soza ingambi
14: ase waso aga fachala tene kotalango so amulegeti tene ani inga tene mbrimbri na ndoti mandango eso ikitambula gi resinka divine martu agati muambeti
16: laso bimatene centre so erni Esika kiraga institut egal pite wa information na ndoti eso adoti sara gi tene mwanda fiche de renseignement amulege na ngambi so ga pe kochi tam ala gamande
14: na mokonzi tindo kwa isika Ulrich Namneran afa tenendo kwa tina fa ina maseka wungo chala onsa ki okwa we na tingu balako ngu balako se isika sa so lo forme 5000 jeunes na ati 5000 jeunes so i reçu tena i placé a 200 jeunes nga i reçu aussi tena i orienté plus de 300 quelques jeunes dans les entrepreneuriat nga i reçu aussi di accompagner mbini tena ala gwe ala wa kusala
17: nga mukunzi tindo kwa so afa tena kotalango so ike mu maboko tite na zwa inga tena na ndocha mandango yeso ike tambula ge nduru na maseka nga na se wachala
0: ilundo yamba igona batati bosangwa na uama ungotala ke balushwa ke adanga iswa kana mbege nikasi awara kapatite fadala mandaye
1: ala mandaye na ndochi sango anzi nzine akusala ti maboko sango ti wagosinga ti Brice Gustave Damayo
18: Je, madati kanga ti bosangwa ayeke akusara ndenge na ndenge si ala so ayeke na kanga ala yeke sara ungo ti ala baloso so si ala manda akusara na ya ti pialo ti CVR ala tonda ti sara agbakuru ndende tongana ti so si ala manda na ya ti akusara tongana menuiserie boulangerie kusara ti akete yaka nga na abatango anyama awamandango ye so akangi tere ti ala ndende na ya ti akusara ti maboko so si ala wani ala yeda ti manda ni si ala yeke sara agbakuru ndende so si afa na ala ni na tapande ti ala so ayeke sara kusara ti menuiserie so si ala yeke sara afote aarmoire akeke ti gozo nga na nzene nzene agbakuru nga na ala so asoro ti manda kusara ti boulangerie ala yeke sara agato nga na amapa so si ala yeke te nga na ti so si ala yeke kani capitaine arsène juvence mavode so lo yeke chef service so abando na ndö ti mandango ye ti maboko nga na ti aye ti ndara lo fa tongana si ala yeke sara akusara ni
19: ungo ti ala yeke mingi yeke kangbi ya ti akusara ni na alango ndende tongana lango ti laso ala si na ye ge ita ti so ayeke fa kusala na ndö ti menuiserie nga na boulangerie la asigi laso ala ti maraîchage asigi ape fade nzapa ala yeke ayeke kiri ke ala ti maraîchage asigi yeke sara ni tongana so titene amu lege si aita ti ye nde asigi ala manda kusara ni na ya ti syrie
18: ata so si ala so ayeke na kanga yeke manda akusara ti maboko ti gbion na sarango ye ti ala ala so si ayeke bando na ndö ti ala ala yeke tengbi tere na akpale ayeke tënë so pepin sire na ngboa régisseur ti da ti kanga so afa ni
20: ala ga même si titene amû na yara dapa ala ga i fa na ala adifficulté so yeke na nigi ala ba ye so si ayeke ayeke amû na ye ti ne bando na ndö ti azo so alingbi ti ne bando na ndö ti ala kue abandö fa wungo ti ala ge ndo so e ye besoin concours ti ala so aka aita ti ye la o ala bando so ge so ayeke tongana na hôpital la
18: e fa na ala so maison d'arrêt ti gbata ti bosangwa ayeke yamba ala so ayeke na kanga na ya ti asous-préfecture tongana makunda nga na buka asara si ungo ti ala na ya ti da ti kanga ni ayeke mingi bosangwa Brice Gustave Damay radio ndeke luka
0: sango ti awanguru ndembo ti nzange ndali ti kando tënë ti vacance so si aleke na mbege ti ombela palace akonda na lango ti biri na liton
1: la na ya ti lango omene amaseka so ala manda na ye na ndö ti tongana e sira ni tene ata andembo ti nzange sango ti Théonès Ponika
21: na lê ti londo ti ndembo ti nzangi ti ombela palace azo aga mingi ti baa hunzingo ti ngia ti awanguru so amaseka so ayeke fa ye so si biani afani na ala ayeke amandako ti bingo nzangi ota nga na mbeni ndende nga ambeni ye so si ala sara ni ayeke ndembo so si atingbi ala na ala so si ayeke fa ye na ala amaseka ni asobe nda ngu balako na omene ti ala so ayeke fa ye na ala ngba gi na ni omene safira ogere nga e kumo aga ti tene baa molenge ti lo so ala kue ayeke na ya ti kando so
22: ayeke na ngia mingi na be ti tembi baa mingi so laso ala sara mandako ti basket déjà ayeke ye so ala wani ala ye mbi ye ti tene amingi ti mbi aga kota tongana ala so e yeki mari i ti ala ando abei na arome sato
21: lo si asoro lo ngangu wanguru ni tere renel ganai be ti lo anzere mingi
23: depuis lundi la e na lê te wando jusqu'à lazo travaillé pendant 6 jours e peut lor na lê ti tera ala encadré gi techniquement tactiquement ala fa ye aye na e avancé e peut tene baa mingi satisfait
21: adu ti wafango ye na ala josué aga lo hunda biani ti tene asara kusala na peko ti kando so si ahunzi
24: so si tongana amolenge so ala continue formation so na ndo so ala yeke guda ala ti ala so ayeke na ya ti abungbi ti pikon ndembo ti nzangi na bongi ala so ayeke na ya ti école ti basket si ti ala continue formation so ande na ota kapa so mbi pensé ke yeke wara doit ti kusala pepe
21: adu lo so lo za tene ti kando so na sese gbengbe so si ayeke baa tënë ti akota kusala Arthur Bertrand Piri lo fa biani ayeke lege ti tene amû maboko na amaseka
25: ti ti ngobo ti kua na ya ti ni mû ake ti amolenge mbongo temo ti leke dama commencé na fondation ni ti amolenge so laso so na ya ti ngu use ngu ota ngu osio e lingbi ti e kiri eko ye so tungu na kodro ti e sara kua maboko na maboko ti tene ndembo ti nzange amai amai biako biako
21: ala so si aza kapa ti kando so na sese se a Fabiani Beni Aikitamulande Nanze Tikakao Kasosia Ikiga Siande Natangoni Amena Masika Tipika Ngonde Mbuti Nzangi Ngana Wafango Ina Ala Kilundu Ande Na Kodro Wande Tite Na Gadu Tina Yani
1: Na Ande Mbuti Gere Kujulangu Ti Playoff Ti League Ti Lawaka Si Abagigi Na Piko Ti Bekomite So Ayinguva Ti Fatima Ti Bombari Si Aso Benda Nandu Ti Bumbi Ti Olympi Reyel Ti Gumari Ngu Usesi Angwana Oko Kekireke Bumbi Ti Nouvelle Génération Ti Kwangula Si Aketandembo Na Bumbi Ti Uzi Ti Ipi Akigi nandu chisangu cha wango susi sangu china ngati kodo nandu dafonde kiluki ya kondani singila nara sukwesi ya duchunduru chitalmani Idris Kambani akirinara
0: Bolivis masamba imuna la singila mingi inga na Sylvain Ambwasa toligoti ya la mani utere makuta sango
2: Ala ikigi becha la nandu timbeni sangu ala inga pe wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
3: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atenenti da fono non dekeluka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
2: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
3: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiribira na teneti asyona sango.
2: Stop Atene, mbeni pia lo si dafono non dekiluka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
4: Radio Ndekiluka, uta sango, tiye tilasu.
0: Tazo fadela manalita sangoni ya kikama porosoti MLPC sekiyo tena peko ti lango mbangwako ti guvormati mulu wa uta na ti kuta sangoti biko wa oko so Martin Zigiri ya hida ti kiyo tena na lego singa ti destin de bonheur wilikon
5: Pakara Martin Zigiri mbibarala
7: Mbibara mbingi
5: Na hati mini mungo teneta la biri na lege timbe ni mbeti sango sosia la sigina ni kama porosoti MLPC afaso lingo gelando ti kodo ti bi Afrika ake ti kpale na peko ti lango mbangwako ti ngurubia ti mulu wa uta tani me ala lutina ndotini ya chitene ala tetentongaso
7: au abe afrika wala kita kodroti ndangoro shuti kodroti sokwe wala bangi ala upono yere ake mingi warango kobe tengoni ake tene warango nguti wati dadate nazarati kukutala ake tene titene mokaye na agara wala susu wala titene u na yati boutique tene zuavo ake tene ngiza ikiape e dani lasi bulitina ndoni tene gouvernementi Felix Mbulwaso president Touadera Lomveni asara laso nguoko nusara ktene na Tere, gouvernement so ak sar ko na legi nap azu na sar ko gina legi ti goy goy e yeso ni ku ti tana la sar ngal ti awa be afrika ala sar nap e na lati investiture tout le galo sar tere le no ti fa de soso yeso ak gana pe ko ti election ti so ak encore yeti cause ma wani giso ala kir na cause gore bi amolua e na majorite ti administrative gi meme marati ko sar sar cause ni la ke sar e awa be afrika ak bobo tana so su na ti ngu ala ke toto mezo ak ba ngu ti le tana pe pa sar ak na ti ngu e yinga yeso igesara pe wale igesara ki yanda wale ke vorokinza pa si azipasi na letia wabe Afrika inga po
5: me nanduchi teneti si duchi na chikoro chibi Afrika ayi mingi ya bagigia mbrimbri na tukongwa turugu suwa tukwala mingi na batachi amda fok titene azikodroso na techa turugu tumba fango ina turugu chibi Afrika nga na kiringo na gbeni teneti kwaleti si duchi na bango ducha la suwa ike meni effort titene ipika sako nandun la pa eh
7: na legeti security na legeti si sécurité a avancé. So zo kwainga. Le petit Lonandoso, gona mwena circonscription timi, una kodosa Dumida, una Bangasu, una Bambari, Bigobiga. So ikoyeda. Mais il devrait être ça la ronde so. Nangusaku senabaloko na gomaya, azana se mbeni, beaucoup tingiz. Titana sarasi a turguti a ga armé de garnison. C'est-à-dire na yati kodrati be Afrika kwe adwati wara kan militaire da na kukuti sarbo kwani na na para na yen tout asara budget so a voté na 2019 jusqu'à là so a des affaires résultats na a so na commande a des affaires résultats na loi de programmation militaire so da yanga te bozo voté là so résultats na tonne est-ce qu'à tambula est-ce qu'on bénéficie fini loi de programmation militaire na gande titre yeso se a des asara quoi asara ni titre armée ti a wara ba résultat so ay ke donc dans là titre et que pika sako ke tonga so pe Unda titene, loi soit votée, tenti programmation militaire, à la salle inventaire. Baba, wabada les outils amna fop. Le teneba, depuis l'année que Boto mette à côté de Zutini, à teneba, Donika à Kenjunap, Donika à Njunap, et à Trugusa à Kasso à la Kemingap. Sinila, Paliagasiso, et Tropaliasia, si farso igaba botene wa ngaso agala pekoso zodi kubela ne akuya we titene igaite no ifa pika sako na ndo no atenti pika ngosa kwa pe atenti kwadro et puis ak devoir ti gouvernement ak beri faveur la si a south africa una gouvernement pe ak yeso la yeti le gbati gbara de gbia kwa kwaso ak ndal ti kwaso ti bata wa be africa plutôt er sera sa faveur si a yeti tene ala gba a diriger kwadro donc ak ala doit rendre compte ak na yeti tene applaudir à la peuple
17: Nayati tenetera sociala signa ni biriso ala kona leti mamboko ngrobiaso akisa kusala la sola tenelo ikisa kusala na lege ni pepe ateneti njingongiza ngana teneti guru ahondoni sola tena teneso kweso eskala kina preuve cha teneso la teneso
7: me na pekoni sola ga reconduire premier ministre na gouvernement lo changement ti la da ngere ti nguti wati dodo agbara ndoni et puis Tereti Mosorati Betisese. Gouvernement Lowali Lotene, ni mou plus de 100 permis, Tigigoloro. Gouvernement Lowali Lotene, Giza Sosi, alors ça, Tokasa Karakono Wane, Ungoni a 300 milliards. Mais Gogati ba budget état, a taxe na impôt so quoi, a mouna secteur ti or a 5 milliards. Donc, maintenant, a société soit sara or na Béafrika so, par exemple, Nandashima, a que société ne a que Tizwa. Est-ce que Mbetitiala na legati état na legani? Est-ce qu'elle a foutu impôt na taxe? Est-ce qu'elle a que respect? Environnement, politique et environnement, est-ce qu'elle a aidé la communauté locale, il se fait qu'il y a des contrôles, il y a des gens qui ont été à la centrafication, il y a des gens qui ont été à la centrafication, donc il y a des gens qui ont été à la centrafication, il y a des gens
17: Nando chini tena tisi nda lezo na kono tibi Afrika adimbele zozo ya kinati kama kite azama mboko nando chini lunga siya kangalo nda le tisi lomu tene silo tene pepe me tonga nese la tene tene ngo tene angwala kwen gangu na kono tibi Afrika
7: depi so si mi kite majorite so MLP si a kite majorite so esko mo magwati mila wako na Radio Centrafrique esko mo bambi la wako na Dalimoti Centrafrique iso yi kinati kama kite so yi kena droati tene tene nando dapo
17: zola kangale ginala
7: me kake awa komande awa autorite la wara instruksyon Même simple communication. Bissar ni bigoya radio centrafrique moye bissar bimuna mongola mika a petit diffuseur. A kezaz na kanga matin. Tite le tableau appel le tete nezo ma gola pe. Mais les gars contre mon accord si mon peut tete na radio correctement. Ça veut dire a hon kanga.
17: Tite ne unji nani tongana la kina benye tite ne a proposer na kota skoro ti Biafrika. Tite ne a sara site ne ti maingo ti Biafrika tondani fade nyelasi ala ike fani na kota skoro.
7: Donc bigra ben tete tite bi tete appel tete ne ko la a tete ati beaucoup de quoi. Et puis a kota zo tete nyanga Mais il faut mettre Mangoni à la aussi.
17: Pakara Martin Zigile, moi la singula.
7: Biko mouna mo singula.
6: Radio Ndekeluka a été sa kusala andalicha wa Bi Afrika kwe, alondo na Berberati, Ndele, na Bongasu, awa gosinga tiye a été guneatia vaka, kete kotro, ngana teretia lege. Radio Ndekeluka, la kwenduru na ala.
0: Singira tia gwa mbiki tala sindo kwa sango sango aluchi tonga so igwa lege tiketa sembeti mwanzo kutete tira mbiki tibo sambili na pekole kiri wako singa tifade fade so na tikba tati bo sambili

0: lweke langu. Na nisigi ni mwana yati kutisala ndira ndira kusala na gigi tene na pekoni kete ni itima mwole nge tini aike toto. Na tonga solo aike toto ni tene ai mwole nge so alangu wa sara ngoga oke silo zingo iyo so mamani asupe na ati dafadeti tene lo yo mwole nge ni na mamati bileti lo aike fade kota ngbo si aike randoti mwole nge so pia niso mamana tene ni bangbo ni ade yati liti mwole nge ni fani use na mamani atene ni yo yangatini na de kongo si azu soa ike nduo falina terati da asupe iyo akuguru mwole nge ni na alamu mwole nge da asupe na nina dangangati busimbili yesu atondani fade na ngbonga ushu ti pekoti bekombite mamana tene tongana ni sinalo na dangangati busimbili agoda faditi tena muna lo tonga ti na pokoti so alondo ti tamura lo tonga na azu alinda fade na yati dani na agingboni na apikalo afako tangbo solo ike foko foko na fade amutonga na molenge so molenge na langu na agoda ti si na ngbonga ushu sinda pelele molengeni akwi aike sangu sufade ilondo titene irokoto na mbageti mamati molengeso lungbana yati toto na yati dema yenye si aike na gundani ya fade ngboni alondo titene alinda na yati daniti gi na fade legi wako titene iba ambarati yeso asina yati batati busimbide idrisi ya aike sangu sufade aike nani na mbageti sous préfecture si on bela poko na yati batati busimbide si ilondo titene vunga nala ibarazo kwa fade aduti na terati fono no tala si ala mape koti kwa singati iti tour de région singila
1: chari befio ikanyi mwa na mamati mwenge so na wabi afrika kosa kanambiki tipu sambele zoni la kuinala.

0: wambi titene ake oko timbeni a prefecture tikodrotie e tongalambi tene tene nanduti wam ake wam ti lasu pepe ake wam ti giri giri ringbanga tiso nangusa ki use nandoni baluse na oko prefecture ti wam so yani akambi use na mungo yanga so si awa badalizo amu akambi yani use mbeni aga prefecture ti wam fafa et donc kwa singati abangbe na wam me aba fini kambingo yani so pepe ligo faditi tene bitene atene ba wam ake oko ti mbeni prefecture ti kodrotie so girika akonomingi akonomingi lo gafade na pokoti a prefecture tongana outko tout ambitene akonomingi ake leti seseni tana otko to tongana bamingi bangura mbumu ka na avakaga ake a prefecture ti kodrotie yesu leti yesu akonomingi bangati superficie ni mbati leti sese so ala kenani e wam tongana so ala inganani na mbege tito mokawara ambe na prefecture tona prefecture ti nana gribizi mokawaranga kemo e na mbege ti do ti oko prefecture so mokawara prefecture ti wampende e na mbege ti banga mokawara kodro ti chad nga na prefecture ti bamingi bangura e na mbege ti bongo mokawara prefecture ti ombira mpoko ba ake a prefecture so anguru prefecture ti wam so la
1: me zavie mbimbili kodro komanda so abungbi ba ti amara me ala londo na ndoa amara so abungbi kagbani so ala londo na ndoa mbrimbri
0: singila tongana mo mbu buku ti Pierre Calque so lani ka lo ke ngbe na administrateur so bien dako ahunda lani na lo titre na lo sumbe ti na ndö ti kodro ti e so titre ti livre ni atene histoire de la république centrafricaine des origines préhistoriques à nos jours e tongana mo mu buku so mo diko mo yeke ba ndo so Pierre Calque ague tene na mo atene ba amara so mo yeke wara na ya ti aprefecture tongana wam so e yeke tene tënë ni laso nga na mbege ti nana mambere ti gue na mbege ti wampende mingi amara so apopulation so mbi ti tene ala londo na mbege ti benue benue ayeke na mbege ti nigeria ka mbi si ala pusu mbi asi na mbege ti adamawa so ayeke na mbege ti to ti cameroun e lakue ndali ti abira so ayingi ando ni ka biani ala ga ande ti si na kodro ti e so aga ande république centrafricaine ni la na mbege ti bangado ambitene bangado ayeke nord ouest ti kodro ti e mo yeke wara gba ti amara so mingi ni ayeke agbaya ambum na asuma so kue gi amara so alondo na mbege ti benue na mbege ti nigeria ka mbi asi na mbege ti adamawa si ala singa na mbege ti kodro ti e
1: singila mingi Xavier Mbembeli kozo kapa ti kua singa mbai ti ba afrika ti yenga so ayeke luti ge e na ala yeke tingi ande gi kekereke ti ba amara ndende so si ayeke na ya ti kodro komanda ti wam
2: Les prophètes d'Amagé, Magadagé, orchestre Kakona Molebo, Choki Production, yo!

titene ni mun bini fini na la encore tongana legi ti ake ti ambeni andaa ko deso e yeke na ni il le kere ni encore aga encore ambeni so alingbi titene eza na ya ti daa ti e aza pendere wala aiso e yeke tene ka aguirlande tongana tënë ti amatanga ti ndaa ti ngu lingbi titene ele kere na ya ti daa ti e ele kere nga aza pendre pendere ala so ayeke sara kusala titene arokoto lakue ye so ayeke azende ayeke ndurunduru titene ayambaka akitikiti anilon na tapande ti na tapande ti ala so kawa ayeke na ya ni tongana si mbeni zo ayon kawa ti ya ni awe si abini titene akiri asara na kusala aga mbeni fini ye so alingbi ti kanga lege nga na azende alingbi ti kanga nga lege na azende wala ti bata aye so si ayeke ngoru ye laso yeke fa na ala mbeni kode so alingbi titene ala gbion anilon ti neskafe so si ala nyon awe so alingbi ti ga mbeni pendere ye si asara ndo ti ala duti pendere kojoni ilingbi ti mu anilon so ti neskafe so mbeni ngu so si achauffe mingi pepe so e tene asara gi tiède e sukulani titene e zi asaka ti kafe so angbanda na ya ni wala titene tongana ya ni afunzo ni pepe fungoni alingbi titene ahon yamba e lingbi nga titene na pokoni awe so tongana si awele awe e goda ti fani na modele so be ti aye e gbara ya ni tongaso awe e mu mbeni buku wala livre e za na ndöni e mu nga faire so si ye yeke repasseka na abongo ti e e za na ndöni titene e ule na ni me e za mbeni kete nyanga ti bongo na ndöni titene agbi si ye ti e ni abuba pepe ambeni ambage ni ayeke daa so ayeke zaka zango e tara titene e roule ni aso si aza zango so lingbi ti kole nga ni wala e za ni na ndö ti mbeni carton wala ndö ti mbeni boîte alingbi titene aga ye so aye tene alingbi titene aga mbeni kete boîte so si e yeke za afleur na ya ni elingbi ti zanga akeke mbeti na ya ni ti hunzi na ni iba ambeni ambage ni so si aza wazango ka so tongana si e lekre ni e roule ni kue pendre tongaso awe so e lingbi nga titene na lege ti kete akamba na soi lingbi titene e bu mbeni alingbi titene ayongbi yaga tongana aye so e tene guirlande wala e si yeke zaka na ya ti daa ti e na anda ti ngu so e pa alingbi titene asara na ti e nga pendre ti pekor tongana si ala yeke nyon mbeni kawa wala so e tene na eskafe ala lingbi titene ala bata ni ala tara ti sara tongaso e fa so e ba